0: Zülü la, iba sai a pek a, zügüt at kek a, da la vaha ye. Hiu, hiu, hiu, hiu.
1: I sao e, i sao e, quang watai ta, quang watai ta. I sao e, i sao e, quang watai ta, quang watai ta. O mea puyati, at kia mea puyati, kong wataita, kong wataita, kong wataita, kong wataita. I sao e, i sao e, kong wataita, kong wataita. I sao e, i sao e, kong wataita, kong wataita. O mea puyati, at kia mea puyati, kuang wataita, kuang wataita, kuang wataita, kuang wataita.
0: I sao e, i sao e, kuang wataita, kuang wataita. I sao e, i sao e, kuang wataita, kuang wataita. Nữ ca y sao vơ, phải nữ ba y sao vơ tì yô ni kia ngô.

0: put in sanam minik pawam sen kwam minik meita hopi put makiwaita ita kat ang itwat yang paswa not one it he ta hinsak nyaka puan saya kakam epi mei yang yan mang tawai tana i teme ang pam ayo wat rupak ang ayo yamak puyi ang sapir tis kwa hoi mum kiuti wang Bepu hak pasai au nen pu angu au hak temalai tang. Sen hak ang malam tang. Sen angu pai put hin hin hin ang uinya kai putak hihi tak au uruan tang. Putak ang pas au yoke pasai tu ansa pasai au temalai rong. Pampio kasenye ma mei tak muri uye kawai uye. Puit pas uinya kat humita tawakce me pam i hihi mu pos humi. Kasun pamuang menak putak piang wewan kang hakai put tangatan ya kai. Sen it yang pisawa sat ang sen uin ya kai. Mei hati ko pangan ya niutin. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan ya kai. Pai it yayan hak takan yan pipai ane wak nuhupit nak sepan hak wani tan. Itak nasas lang. Person piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas ta. Put piw meh talawa e pantak pa iits tangate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak. Kulp kot ah kuyok pa sa puwip yungin ng hakimu e timu yate nek nima ite put hak e mga pas nasas ta. Put meh nyesyo kat nipang ka put hap hak nasas ta. Hakim talawai may aho ephagam tindes mungat aw yes beb hakim piyunat put aw yes ka kyang hita hinses ka nakay put enang yae kaya hak naam nen timu hak panwat yo kwantang pan hak amom iyo atak pan hak hita pumay tatakay na put puma talawai atuwa yurik ye pan hapi pam wungu yung mga chay haki aw tukay put tatakay was nakay Put hak pia mamiat ang itpahan at hita himayat. Tatakay ruse, tiwi waye, ak pia pumanaw o yung. Ak pumamong was yung nakat. Yan hak naam nyan pumay hita taka kuwantang. Taha am nyan pia hak yan pumay diwaay mo. Tumsi mo, sinumoy put hak yan takat aw yat ang pumay aw ni opay. Yan hak am sirpan hak talaway. Wewan kyang hak ta kanen hak yan ta te an sabut hak wewan te yan te wat hak nao ka lol mat kache hak katen ni ka kahit ak puma o okyo yan kahit ak e pun yan nak yan hak ay mga talawa nao knat pasat po it tumala ya pichin nang po hak an sa kespiu it pahan tumala takam hin sa ke po it piu hak enang hak Wewan tam hinpu hakam tumalai au hi tahin san nyaka babi pam ni tiu tapi kasani wa i himu pahan tumala no pai yan hakam nei nok su pan ne ne ka putuat kusita
1: Welcome to KUYI's Rewind.
2: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.

0: Ay, sino mo yan sa paisungka makikita o tiyo kayo nga paimasungkay nanap na rapahan mo yun ay itami ang kape KUII Coffee Talk yato tawa na hansap ay kapaspas kape yato ngay paitam kape di kaya ng anta haki mo yaw yato tawa na hansa itam pay umising lemon to ta tamang peo yes ni mahita tiyo yung ay ang sa sinin tamang senpay mapasit may pahita na nihimu yang hinyo makat ni tamang mapang peo yung hansa itawip umiyay ka ni happy cafe ya takatang a coffee talk ang nakansa itam happy ya Tuesday net po Thursday talabay 9 o'clock ni ang pitina ya mo niya po ang sabi tamang sa sabi po 2 o'clock ni po tama o pitina ya niya pa isong kamaput na naptak to the coffee talk nang sa itam pa ya sin mo ya mong biya tong himo yang ita kito ki ang himo hinyo makat pa ya sa ni kapay tuwi ti tamo ya na ya niya Puan sampai hi masa nang main tak kahmiu, hiu makati tamu yang main tak hitam yang puya tu tanya, bayar pakam tak piu hi mupai hi tasen yang mahin tas kiang hi tasen pangin ni kala, hi tahin tas kiang ni mai tamsin mai awan nayak pu bayar sen mai pangai yang nak puan sampai bayar hi tau piu hi tau main tak kau ni te hi tau kau ni te ansa tamu yang hi hitam. Sin mo yang aw na ni coffee talk ang niyang ansa pa yung mapanyo ang tete. Ansa yan, tahapi tayo pitam umamitam eog na yakitam. Ansa umiyay kaya tam may aw na yan ni 928-738-5505 yan tahapi tayo pinansa piwiwa sa computer lang nga by email. Ito tamo na pamabi. info@kyi.net na ansa itam sung kapay halay to tiniyang ngay mga itamay ako na ya pa itam ansa may ayog na itam may neta yung nga itam pa isung kahin mataw yukiyan niya pa ipasi itam hita ya to tang mga pahim of kaya pinikyan pa hakim tatriya mo na pa isa niya mahita pas tewiti yung nga umang yan ni na ansa itam sin mga ang awin tatak pa pumapyo halay yan ni ubi umapi ansa it coffee talk aw tu kayang ni an pai kapas pas kape ya itang pai tam kape hi kya kyang pai ya tu so nu itam ape mai ngai men to tai ma pel ya ni ko kai
1: Hey, what's up, everybody? This is the band One Way Sky.
2: You're listening to KUYI Hopi Radio, 88.1 FM and 89.1 LP FM.
1: Streaming online at KUYI.net.
3: And everybody out there, don't give up. Keep going.
4: The NotWani Coalition presents the 2026 Hopi Agriculture and Food Symposium, a two-day community gathering taking place September 18th and 19th at the Hopi Day School. Focused on Hopi agriculture, local food systems, and sharing knowledge across generations. Farmers, food producers, families, youth, and community partners come together to learn, share, and celebrate agricultural knowledge and traditions. This year's theme, Seeds of Resiliency, Harvest of Prosperity, honors the knowledge, teachings, relationships, and values carried forward through our seeds, our fields, our foods, and our people. Volunteer opportunities for the symposium are available at 928-734-2380.